Success often comes to me. Bum bum ba ba bum ba bum ba. Bum bum ba ba bum ba bum ba. Magaka magaka magaka magaka magaka ni da. Dani sada, padani pa, pani dasan, sa maga pa, sani da pa baga saga ma pa. Bum bum ba ba bum ba bum ba. Bum bum ba ba bum ba bum ba. Bum bum ba ba bum ba bum ba. Bum bum ba ba bum ba bum ba. Pa pa pa pani da pa ma ma ma ma da pa maga ga ga pa maga sa maga pa ma da pa. Madani da, ma badani, padani da ma badani.